rubanda bosi babwate bintu barabanta bane abana banta bari boko ni kanya ro mukungu mangairu na bigaheli mangani ga ko basamba mukungu ko myako ga debiga akyo moneno ne Daudi akyo moneno na kusi igongo ko so jembo atu musacho muliri na ni maitengo musacha mbwate no muliri ga kurukwa na ba ni garu musacho muliri bwa moeli I beg you tafadhali akito mongitera to mongitera akino musacho muliri ni manyete baiga lakini please I beg you tafadhali to mongitera akakwana mangana maya akairania enkoro ya Daudi kumanje motgeli musacho lina balo musacho muliri kigimataiti anyway adgana noy uyongo kwa no mwanje batikana sikata baigia 2 Samuel chapter number 20 and verse number 14 gotira mpaka 23 22 ni gani kumusubati olenge omongaini tachetu kualika ni abaruwa nese kibachikuruwa ni Joabu tachetu kualika ni abantu nga bono kutuchi kunyara kubato kumuita taba angiti kendi kiyo sira mwanje tabu kati Joabu nga kumuita alenge ikira akorete nogo tumeko omongaini nobo era ni obyo mwanje motikali akanyara kubaka solve a crisis remember Joabu mwanje

0: dakika ne mirongo itatu cyane cyisa isano ngaga tenga gare ro kiri mubiri mubaya aregesa iraini yabangina ngo zumbwere aregesa
1: pepe nambiore Wene tu nyaka tanga ko tanga ka tanga ko tegara tete bu.
0: Matu. Matu. Matu.

0: baga kabana tebi nga onye nyore nga moku ne di Joshua motebi boko dusu kutane na nyinyi mtakura saidi ya Joshua mote mwako olio korokuga kwiri ya wakweji mambo mkanyare nga toku ne di Joshua motebi boko utakiona utajua ni nini litoa kanga manyoya ndio utajua ni getena mugaka goroga chari omwenu kore gosalini ano mugaka kasuku tom kasuku
1: ando waitonga ibana inu motene ine ando waitonga ibana inu motene
0: teke barange ne chai tire chinsa ire nga chinsa isaro ne ye mankura agenda getogo kwira na goja mtu mwanya getinge mbabwato mbabwato kere bintu kwa mpigo tukore gendeke ndojo mtokoro nga nere Benjamin Obegi amechacha bago chaga igadu mwana kurunganere umwana kurunganere chare dinyambega e queenini bago chichaga igaba korege ntege konka bisa asomoroberi oria rumba egeza tuwe bangete buya kabisa tole buya kabisa tuwe bangete mbaya sana tiyanda raba ila so chumbe kuhila namba evi nto kwa mpigo mochake kubura nina nchiki agera gete norue studio
2: Nuko gania wakero yomoito kwegendereria kibonchereria ase amate na sobogima Jumatatu yechitariki 10 chinsa isano cha mambia asomoro beri ofanikisha na Equity no manyi wegoro yechinjira ao chokwegendereria kibirengererio na sensemo yechibesa wetera emegano ase bali berure na kogenderera ase chinsemo ao tomocha otegerera omoro beri ofanikisha na Equity Jumatatu ye yechitariki 10 omotinyo yoiga chinsa isano cha mambia otinye birengererio byao Igoro yobagima nobo onchorelia.
3: Unafungua moja, hakuna. Ya pili.

Etaito chwe kaine bone italia natake tega ante bimba bekere erie gwakira baibori ngambu yamono ngorengere talia reyo gera mwa mosometie na inde ta chande gitmune ngere yegoteba yebono na yakire marfuku na balete ile ngero kabisa eyare ngegote eyatagite ebachire ekogera ante ngabaibori bane bansometi biya bagansomi mbaka tabia. Ebone ebwate taito obune yenkobekaga.

ndundundu ngana bukundama naombia kwandama naombia andabata kongotenga na yuri bubu muishi oyo na yuri bubu uzomuzubati na yuri bubu Eva ni simotri kate ya tenga wa yuri bae ba mo so metu baka good manners

0: Bozi, kwenye nkoye mistake ndoranga antabrei
1: bano mwaka bozibozi ya
0: basi na basa beirama ya kenu mchaka nongkianye kuburomo helio petronile gitena na gokile kobamo na inwe kuruchisa isa tumbaka chinga kechi nyasato igorele mambia tumira naso mro belibuwe buwata buwege sa chakila chinsa inyachia mambia mbaka chinsa isano na imili kuruwa sende kudu